0: Black Ferns remain unbeaten in W15 Global Series after win over Scotland. This is the details in Samoa. Nā te ao marīo, talani mai a te roni sila mōlele te roni sila Pasifika. A whai atu e whiriwhiri ala wang whao whai ala national whai ngā mā lō. O mana nā e whasa ina te mai te whao ngā ai e te mai te ino whangawa o ngā whata taing. Ia masini o walo so taing alau tele. Wanau nau fo e te pula ale whao ngā ino nei masini te mai te tau sangatei tasi e o ile tōru tau sanga. Whare ala pāti ua mana nā o ile tele atu ala whao ngā ino api ima tusi. Tustusi. Tau te noa mga yo inga whātino. Ma so taing atu sa o ma whai aonga ma isi te mai te. Whālea tu mātai si uso upura vāngoa o ngale National Erica Stanford. E le nao ni usila o tūtiro ni tele atu o re teimi e whālu e tamaiti e a o ngai whao ngai nei ti vaisi. Ma tā wai ele whāsino maanga whāvao mālo o whāilo ai a patino i tamaiti laiti. O masine whao na pone ele o komekti o na tele tuai sele leio a lato wa o nga. O whātupula ia fo ini mōni mau e winga ni tā o tele wa o ngai whao ngai lima malutustusi. Whālea Stanford o awala whātika no lose tū maupea o na iese tūlanga i a onga a e te tau. O na whālele i a tī a onga e whāonga ili tustusi ma tāo fi maua i whāmatalanga. A e leo le avea ma awala i whātontun wai ina masini. Wa mai alaba, o na whāsa ai nare mālo i a whāonga ai no telefoni whāwe e tonu a onga. Ma u whātula whono ina fōi le whāsa ai no tūpulanga i lalo marasifuruono tau sanga ma lungo awala sota inga lau tele. O whāsino ai ele pāti, e suesuenga mai Singapore, le sa Māwai. O le whaonga ino masini whaona pone, o lima teita ina, i le SS o le whaonga ai o ina o le whai ai. Whāpea masa isi fo i suesuenga e S mai ai, lea e ere so o tanga o le Māwulunga o le whaonga ino ni masini i a onga a mata malelea ngato o whātinonga o tamai, ma toe manantan tunga i ngā ruenga. O le a whaamaro si ele pāti ele leipa i a kampani o supermarket ele Food Staffs, ma le Woolworths, e tūma oti i whātamoenga o lātou whātinonga, mai a lātou whale o loa supermarketi pe a whai, a e whiriwhiri ar whai ngā pālo te iano vema. Whāria rea pāti, o a ienga whātino rea au fwina i whale o loa la iti ali tele atu a vanoa, whātawai i a lātou o loa, ma wha whaingo fi atu mo supermarketi fō, e te tala ma wha o lola. Mō muatu nei, sa lātou whai tio ina ene fōfuanga le National, e tulitulia le vai lua ino le kampania le Food Staffs, o se iso la tuto e loilonga. Ai ole tama ta isi iso upo pisnisi ma mta upo tau tangata wha tau o loa ma wha o ngā tau tua ya Arena Williams. Ta e whali ai, ole a vave whaia ia i ele lepa i se ngā yuinga. Ma i e ta uai ama whaia supermarketi te tele ona avi wha mo i la tu lava wha o loa o lono winga. E i ua ne ina tele atu tupe rutongia mo o loa e wha o loa laiti. Ma supermarketi tu maoti, ma whainga ta tele i nei wha o loa laiti. Ona whātou te wāma o whoina i tangata whātau ni tau lelei. O le fōfua ngā lelepa, o le a whaamai aini kampani se lua e whātama o ina tumoti, o le ailoai o le Food Staffs Wholesale, ma le Woolworths Wholesale. E vai te wāwhi māwhi tangata sāsāwa wari te teilo ngā te onore tālonga o ki lani rwhai ngore vai ase te te ea ini tāru sangare mālo mo le tūlā whonu toi teo teo whāsau. Conservation Amendment Bill. O lea tūlā whono o fuafu e whātino e awala fau, o iei nei e pūlenga o ele ele mo whasau, ina ia mo whai ana tele atu ni ati nae e whātino ai. E sa whālia re whātono re whālabutonga re Green Peace, Dr. Russell Norman. O lea tūlā whono, o lea whātanga ile malo e whātau ese ele ele mo whasau, whā vaiva iei pui pui ngore si o si omianga, ma tui nei re whā mua mua mo polo fiti mo vai teimi pū, nei lōre lumarai. Sa whāli e Norman, o re te te ele sto nai, ua leo se lapta inga se se lea mon ma loom. Ma ye ta wai a whai e malao e tusi nawe maulo mo tau tōko e Stefan Laksin fina wina ia ele ele whasau, wa lato o tiru tiru ne iaim. Ma le ano noa e o tangata sa awa iatu re te te ua whai loai, e leo ta pina pena tangata e na o re te tūma tiru tiru, a tam whai le whai ngā malo e tui tu si a tūla whono e whasau, ina ia whai ngofi ana whale a ngaina ia nei ele ele. Whare Norman, o se a vea i vāenga wha upwhaite te si umama i tangata o New Zealand manino, a whai e tūla i mora vāenga o le nātura, o le alātoru tūwha tasi. O le tūla whono tōlo o pinga wha fitafita po le boot camp, o mōtu poranga te lvō e pēna vevesi ai, o le a vea nema tūla whono tā mau. I nā o mai ara pā si alwha i taunga wha tolu, ma le muni muni fōile i lalo tala nanga wha ananati le pōra stofile nā vai aso. O le tūna whono tau whaofiri tiri atu te maitsu tūla whono mātuia, le oranga tamariki, responding to serious youth offending amendment bill. Wa tū ina tuai le pāua e whaamasinonga mōtupulanga, e whaasalai tupulanga sū tūla whono ngonga, e avea i tōla wapinga whaft fita, wālo ia nei o nei loai o le military style academies, pol MSN. O le tūla whono stasio whaulave au tūa le mālo whasanga, i sori tūla whono tūpulanga. Ile taimu filofilo fo inga sa whaari e utama e taimu ni stāmo te maiti Karen Chua. O le tūlango i nei e leo lava selelei. O no le tō tele na no tūpulango wa wha tupuina aafianga i tangata e afia fua. Ma wha vaina e se fefe i tangata le tele. Whaari e Chua, o le wha tunungwa mo le tu aingo tōlo wa pinga wha fita. O se tali pito sili atu leo na maalo sio ava noa e wha masnonga mo tūpulanga. O lea whātonunga o tū whātasia ia whāta o tonga, a mio pūlea, a o onga, lango lango mo le toi whālele o amionga, mo fuafuanga mo fisiu ingo o latu o langa iain. A ere tala no ai te te ele tū la whono sa whāli ele te mātea i whaipule le leipa Willow Jean Prime. O lea solo ia le latu pātia le tū la whono pe a whai, a tū la imai te whainga pālo, a whainga malo, pe a mai al whainga pālota. O le whala apramatonga o le vasalau tele le moto niwe po le niwe Ocean Wide Trust. O wholawhala ino le isi lo whala apramatonga o whilflia e whaia i ere whilflinga mo tauia le Earthshot Price. O le whala apramatonga e whata wina i tangate to tasi kampani ma whai ngā malo ia ngā ruanga whātino e whaia. Ma whāwai e le tosu lua miliona tāla o whuai. E whata peina pui pui ngā tū mau o le vasa pasifika mo tu pulanga i le rumanai. O Carl Parsisi, le sui te tau whono le niwe Ocean Wide Trust, ma le soa whātun tonu mō teo tinonga o le pui pui ngā rvasa po le Ocean Conservation Commitments, sa e whālia, e le o tilo tilo i niwe le vasa, e ese mai matangata. Ai o se vaenga o le lato whasinomanga, lo lato maram lama, ma le tato mata whaioi mō au ngā tō pranga mō rono malai. Whālia Parsisi, e lato te leo mana na o ni pui pui ngā tū mau ona ave ma polo misi e rwharong lango le isio fōai. A e mana na o i whātu penga i tusa ma le umi o le amata whayoin. O le amana i eina le Earth Shot o le lato whaalap tonga e ma whaena pso sonia ia i lato e wha mautūr whaalap tonga ta tiri wha aloloto ngā ruenga wa mai ona whaia ma wha soa ia mea wa lato wao o ina mai mo isi ma isi moto le Pasifika e lo lato lava teine ta whenga iain. O le whaelonga o le Earthshot, sa amateina i le ono tausanga te luai e Perenice William, ma tilo tilo iai o se whaelonga pido sili atu le ona mamalu, mori sio sio, mianga. Li buti aia le vaenga o tala le PPC, o le Earthshot, o lo tū mau ona ave ma wha mua i ngā ruenga mōtanga talau tele a Perenice William. O le whaelonga e lima e man malo, le a forflaina i a November e Mumbai. Ta longa wasa soa manu maloa la uraka pia tama cha ila Black Fence ni usilo le tamara sangar ke lope le W15 Global Series ina watoe manu maloa le awa Skotilani ono sifuru ono surufai Edinburgh ina wavea ona nafi. E yeise vaengo swinga sa faya le awa ni usila ila awma ile awa sa mua muta alo ita longa mua mua le sa manu maloa ya frani. Ae wilea sa ale ifama ima wina ni usila esu taimi aya nao ni nai minuto le talo na amate le ta longa. Ina o kolosia e tama chai te alopou mo o moonga palu. Ia lalo le pou ina malaya ale Hive Stadium. O le futo alua iai leo ta alunga ale tama chai li teimi ona malo longa. Le sa sile aya ni sile tosu valo so fa. Ma iskoi ono sa maua le Black Ferns ili lua Skotilani. O stein mo mole wa maua ni skoa maya mani aya Skotilani. Ita alunga mani sila talu mani teo sa ngaya feib salau iwas fur valo. Le aya fala tu ta alunga sa fayai. Ma o sa aunia tunei lale Black Ferns e fitaui. Marishon pina lo langio Engelani e fai umar vaso. Ai ora soso o taronga wha avao malo e tosu mara iwa le rosa mo mua Engelani i auraka pia ta mai taing. Sa wha mutali e la sona nafia ganata. Ina o tau fai tutusa ili tai luas mo leo no ai ili tai au lea nafi. Ai ora taronga e auraka pia ta mai taile vale Wallaroos Australia ma farani ili tai ona nafi. Wa avea ima se tasi o aso o wha mawina ili tala anga o ta longa fai taulia. Ilele ma fai ele Wallaroos. O na fato ilalo le au tali malo sa tele ni ta alo ele atoa. Ile a falo na lua au sili ai Australia lufuru o na sifuru lua. Ai ole toi lusu lima minuto o ta longa sa so ai ai ale toa vivine sifuru fitu. E au noma si toi ta au ai ole au musi atu. Ma manu malo lufuru iwa lufuru ono. Ai ole ta longa sa hafte ia ima faa fita uli. Ole teine furani. sa fa'asala i pepa la nu mu ilona o mina le o mata o tinte alo Australia. O le pasi sa mu i fafo malamalai le teimu le ta'alonga, ma le fitua pepa o fa'asalanga sa fa'asala i le lo farita in ta'alo. Sa iei foi le teimi sa ta'alo na to sfrutasi le au furani, e sa mfai lavo na man malong. O le afalo na lua sa tolo ia ono le pasi sa mu i fafoatu malamalai, le sa iei le aswa ilunga ne o malamalai, ai le i fuiina le au fuimoum. Sa le fi fi ai de faya onga le Wallaroos ya Team Walsh de wai de fa onga le le fa onga ina na au nei tulanga e le tupu mu mo mai e manu malo ai ya e mo se le ai afalo na lua na na tos fu tu wai au frani sata alo e u lava na sa fa ina e tonga las froile ai le manu malo le au nei polo de mai ta ye sa mo le ki fa mona ya pa puni kini fi chulu limono fiti le limas fu ona le limas fulu ya mana fa to ilo ino let cook it amar sangar o shene tonga wala tu mo wala ma no awa ya to ilo amar sangar ti polo lo langi o le wa fa malo for fitu fa ri ya fa ya on fa ru ru tu fa ti fa moana Natalie Matthews e u lava sa fa ina lana au shu nga champini ma tonga fi shu kasi lo no tolu I will meet you to tell you ta ala sa ya ilana au ino ko lofa wala awa le tala tonga sa fa ma ina le ta amar sangar no mas fa ina ele ngate ina manu malo o champini lo shena o au ni ti polo te mai te le Pasifika e o tawhiai ma le avanoa. Tau sinio ai le ta amarasanga le rangi i a sa more o moina le avanoa luna lua. Tara nao le yaso i ai le angabalutang tauma. Ma i manu ilo waso. That's news in Samoan from Aotearoa New Zealand. Your respect and a happy day.
1: Pakalofa lahi atu. Kia orana. You're listening to RNZ Pacific.